ngala mo madina sikwebezile mo dilili bali bali ya jelela bwana magala mbongo bongo twale nga manga wena kimi gogo de ya bala bala chu chu chu shai gwar gwar street vibe chu vibe gogo bijila jita.